0: yajin namda hibi nongge chaten ba dechen benzam je lonye tene ngaron chundu je chowa chen tojin do dada balu juri jindu je gawa hindu chome lonye de tenji tena ngazo jasho noro hisu bare lonye da je je nyongzo linga chati ba da chaten ba chwe lo juri ge sazo juri nyawru se bare zimo wa chome lonye de deji ngari chundu je chowa chen shu tene nonsi bejong zira shenpa tang deji yang lasa lo yungwi juri la soba jabon dupe sengu chenpo te shuki kebare Rosho zhong je rita jashu nangzhong nguyene lonye de nga je so toyong tang hyanga so jashi lonye dui chi na tenpe ziji tenye mumbo toyo bare chachiba gongde je zimo wa ze lonye de ju dira lasi yeshe zui canlu juri tong toba tang dira lasi namba tong tobi rewa yue jisun bare
1: Hyanla kyandu nyejo teni ni kondu jibi sanjur, pankar zonga chindi khindu tunzi nyo tsongki, mangla pimpa chunbi kor ziru na.
2: Yungma na pankar jia khindu koja chidi banjo tunzi yinba tang, manzula yungba pawi hyoli ka khinheri. Tenghe yungmi shichong tala yinba tang, shindi jima ni towa, khindu bi ringgu sanlong yinba soja nidu la yedi, zong khindu yuja tunzi tang khindu bi rindu yinba xidi. Sanidi keli war nyanggu shi yin, gijuja cikyo ta gijuja ringgu, gijuto gorza soni nyua tang, shindi ki sibi, khindu ba shindi si ru tang, shichong ka nyin ka kiongdo tang ru shiba ri. Nyodo xa yu do yungmi jubi tang, ganlu ke kiong, Lezi kekyong ki la hekhe nipu xeba mazi, tonggui nipu xe ni sayo ngui su donzi jake, ringgu pakyo maji ba tang, jang ki su maji bar, ngu na hindu maang tsuka lato chungi xeba zi.
3: Ta tren zhai na mangkham zong ni, yungma mangpo xe nyo jin hiti, mangkham zong gu mamang tsama la, ka zheng che xe zi yu. Tani yungma ke ta chung jia tanda leka len duk du, ma la yang pin zi si togo sa ri, te rang yi na ta ke ka pa zi si ra gandu, ten du, Ta chong jia du zi zi ma la pin tu yu, nga ki kai ka bu zi zi ra di na, sen pa ka bu nando.
2: Ta ten jia qiang gu na qiu yu ma jia ma, qi ye ju xie ji da zhu du nyue bi, xin ru du cang, nin jia qiu mi song la pin pa to pa dang, ba pa go chi, nin jia nye xiu zang xiong yu ba zi.
4: Yu ma li na ri gong jia ma gong ri li, dang yi ye du ma zi nga ri, yu ma mo qia li na jia ma, qi ri ri ni ri, yu ma. Ani ngin da chi na chi ngare dhuri lin ji yoma, na mong chi a li na tong chang ngare dhuri yoma na dhiga ngoro yi ji de, na yoma la gong qiang bo raja da yi na ten tong bo da chi ri a ri. Ani jil da chi na la di mong zi na ngoro yi zi ji ga, na riyan da yi na ji si la na mong so li na na pinba yi na hua chang ga qiang bo da yo sa ri zi na.
2: Gong da ji ma pang ka zu hien li qin za yu ji, si ke nyang go tang, tuan zu zi tu jia hien xiu hien pi nan ba, mong tu gan da zho di. Hienli chidi tuanzi tuanxi tang, xio zu zhe tu debu ju nang ki do zhuni, sani di chidi hienli tuanzi, xio zu tang lang mung tu, jia qi dong zhi yinba zhi.
0: Xiang la san juan do di kao ji zi ro.
2: Nidu na ju zhong qi jia du ka ji bi zhang yu mre da gul cu bi, hu nai da zhong si da ji da yiri yue xiu, zhong qi jia mre li du su, hun tu nyang yu du yi tang lu ju xi bi, hu nai da bui ni jia mre ka ka mang cu waran zhong da bi ri, nyang zhi jin yong jir gong di ten ni, di na ji jia na ju sa ban zu jir tuan ji jia yinba zhi. Dalui jia dui ni tang buon zhu yu mang wii ni dui sui ki, la sa min kong ba cu ji xia yu zhu bi xia tai xie cha zui ba zhi. Nga sui ni tang buor, ba cong yung jia ni jian lan zhu ba xin zhi xie ci, ma ting ki zhi ji du ye jia nga yu nga gu xin ba tang, di chui la xin ba cong ni zhu ba ma ting, ki zhi ni du nga jia ye ju xie dui xin zhi xie ba tang, la ni jian lan ba cong ka ni, chun du ma ting, nga du gu jia yu ni xin zhi xie ba di, ni rin zhu ba xin zhi xie ci, mang xiu so le yu ba zhi. Ni dui qiang du zhong qi jia yun luo qiu ge ri zhe da ri ni zan qun zhen tun xi ba dang xi gui tuo qiang du zhong qi me le ka ge yun luo qiong ge sa zong xi bi yi zou da ren mo ba lin su jia pu jiong zan qu ji di tong zhen dui xi ni qiang du yun luo zui dang ge ga le nin ba dang dang ge ga jin cuo wa dang ge ji sun zhe wo ji jie nian zang gan lin wen ber xi ye ba zhi ni nie la zhe zhong qi chen gui jue luo zhen zhen qiu ge qiong jiu pin sun jia zhen dui xi ba zhi Ta sa zhong qi de yue bi luo zhen zhen qiu nie xiu zai gu ni yong wei luo ma qi dong lan zhen du na xiu ba zhi zhen du tuo xi ba de bi mi cu qiong ka suo suo nan zhe qiong wa ka jiu gu de xi ba zhi si du xia yu bong ka ge li gui zhen ge dang yuan tang qi de dong qi ni du min ni zhong qi ji si du xia yu li gui zan du zhen du xi ba zhi si du xia yu tu mu ji jie si ju ri yong dang li gui guo xiu suo le min ni zhen du xi ba zhi
1: zhu bu nan ba tian di kan ge san jiu ni zhe yue ce
0: Dele mowi sanjo chen dwe na jore dinde APP la zero.
1: Ngan tso sanin jayon.
0: Sonin jayon.

0: Tira ke sebe.
1: O nge sebe.
0: Simbu shi toka.
2: Nye tari, nyamson khala gaptan tuje. Tsangma khan kyoi. Yine ara thamputi, guanda sigui. Tsangma, tsigma sarachi.
0: Churin, tsigma saya slagwaya gyumze karina.
2: Changgu shebi ino, lembada nga yu. Tangto kyunzu, lunu zu zungi, genji jibuti, kito ma li samchu. Tanani, kiransu lamjini, pyoju li samchu. Yine tiongo ga jazhu jesu, nye nongxia. Kyunzu sangba yagu shira jesu la. Masai kyunzu, lunu zu zungi, gaten chabshi. Kyunzu sangba se, nye pyoju zu yoxi. Xiaohai, lo jiongo shita. Lewa ge tong la sgui. Biaba lu lin jian ni lu nu xiang di shu guo shi. Xiao kai sheng ma sa. Ting wei bai bai ran le. Da zuo qi mo tu jie. Xi la che di. Jie le ke se xi zuo qi. Jie zang a ra di. Cang ma jie yi.
0: Yes. Zhu zhen wu la, nan guo.
1: Zhu zhen wu la, yes, yes.
3: Kali-ya-gyu,
4: Kali-ya-gyu.

0: ngari sakhui ru tho zong jia gan chong chui chong mi chi ling nam ge mi rup sum ki tan cham su xie su bu ta tan cham din sung che be gor ge dun ri tho go chong ki sa ra lam sam ching ki nam chan e zhui mu tu cha zu wu ngan che di bi che ta nyu che ge nin che xing yue be gor shan dong yan tai ki pe ge mi be ge dun ri len ne din sung che di la ze lo bu ta ru ni chi ti xi ling tu wen ge mian jue che bar ge ni de tang ki de sam xi dui be gor ge dun ri zhong kui xiong lam yu ge yun zhong zi xue di ge lam sum ji ge lam ge tu ge ge kor dang ne yu go du yong tian ha jia mang bu yu be guo hen zhong ri zi du cuo tuo fu jian xia men ni yong wei ba lin ke be ri zi zi be lam par tu par qie gu tong cui na cuo ba lin qie be guo
1: suo ni ge gong kam sa
2: gong kam sa
1: di ge pe ge sung a chi lam ge ting ge ne ting di hen zhong sheng yong zha si ba ge su xiu
2: ti ling ni pe le ge be ci ni shi sum ta ji le ju be ci xi
1: 这是你们谁想了哪个人学的呢是罗呢我的社会如托总以松香加刚创作是不托在密写东西给他一个不谈你看你中国他你不来贪藏言行加刚创作出名次令南街勤起米勒松起贪藏所写出年每个起贪藏电送七星局不是学问阿不你军电行加刚创作贪藏故事不来的人主不足
2: Tiri namgye shobo ngabu ne langde kursib le gyugub ki lamchiye tiri cheba tanga tiji. Pasang tunduk so kursib rumi kong le tansam kursib cheba ra togdun che yu.
3: Tiri ora tansam kong roda, tani tansam kori gyurim nama tako zabzab nane rile ki tenja ala ang tangbo zito ong roda, tani o toyn roda.
2: Langur tangde lamchung gyuri rishang para gyuba tanga tiji gangdang mara kursib cheba ra gyugub yu. Tilung tsubi mi kyang tanga wara gyur yu kyang rumi tsuyu.

0: 하모니 강중 사토로 멜로동차 대비 규제기 라소 더비 인시 표지 리네기 교르도 선보 시수차 하모르 시에탕 샵조 대가르치 시직돈 뒤유 귤구탄 전에 닌자 퇴배 류진구 쳐라 사대 미래기 루규 텐자르탕 닌돕기 개심 뒤유 탱기차 하모디니 ngarsin khangrin da bre tu chak cha khanglang tu khor de zamu ling la se chi di tok dam gyu thang ri wa ling xi chi
1: o zi kham sa ba di khar sa di na
2: di hlamu go zu di gi ba ngwe ba she la
1: ba ngwe mo shi ba
2: ri ngwe be si ri
1: chun da ren xin qi xue de zhe be
2: ri ri chun da ren xin gi hlamu chep che chi ri la ji da mi xin da la Lamu slabi na changme ba di samu kokshi.
0: Lamu karte to. Chunda rengxin kin ba ni, chabdun ki genja zang minbar. Chabdun ki gergun si gyangri. Ba samar, lu gyu tang xie su yubi. Sisi tie togi, mixe ki sakun pak jan du yu la. Ba ag chundo minja wale, minne si ga tang, le wang ngun gi yu.
1: Amu. De gamu ni sisi tu, jibu si ra tu, di gan gencha si da, sip chak la.
2: Re re re, nima da da wa re, targu di zu che, zedo di zu che.
1: A le, kenang ge tengi ba di kyun je, goro mangbo gyo su ga.
2: Re re re.
1: Di chab dun ba la,
2: re re re.
1: Chab zi ha zu yu me chwe gam os ti budu ga.
2: Ta ga re la, da de ya chab zi dos go re la. Lama go zu du ki, nga bu chab ya di kak shu shi, dos ne jik si na.
1: Le se. Chen ba de pa pu yi. Guo gan de ka de, pe ji ba xia si men zhe.
2: Ri ri ri.
1: Tu bu shi du.
2: De tu bu ji yo ri le. Zuo di ji.
1: Be guo gan de lian bu qun ju shi du ga. De guo gan le xia hu shi be. De ka shi guo zhe.
2: A de ya, zhe ji si ri le. Zuo di na su ma dong ya ge che du shi. Zhe wei gan le yun ren bu da bi na na zi dong shi ba. Zhe zan che bu cha zhu shi.
1: A le, de na zi ma da ya zhe ba.
2: Ri ri ri ri, na su ma dong ya che du shi.
1: Na lo le ge su tu bu shi du.
2: Rì rì, tì sòp sò rì, sì nà dà.
1: Á mù.
2: Tà gà shì, chù zù ngà zù chà gù rù bà.
1: Kè sì, kì sòp tì mè bù yì nà, mà sò yà gì nyàng gà chèn bù dù.
2: Rì rì rì, tà gà rì lì. Gà bù rì, mà yì sò gì.
1: Ồ zì là.
2: Chè zà, kì sòp tì pèn tò chèn bù chù dù lì.
1: Kè rà lhà mù jàng jì lò kà zù zù gù yì nà.
2: Lò zù yàng gà zù gì sà.
1: Lò zù yàng gà zù xì là. Chè nà lò kà zù nè jàng bù rì.
2: Lò nì zèng nì nè jàng bù rì sà.
1: Lò nì xì là sì nè là.
2: Rì.
1: Da qi ne, nin da zhe ji jia neng yu bei.
2: Rì, nin da jiang wu shi le.
0: Kar ti tok zhe zhe ni, gun du ne jiang ba qie bei ni bu yi. Nga ren dang bei xian dang xie zhe ni, lo mang ge zhong da tang ka qie de mi. Long da tu ji se, la sa ji qu ngo ji la mu di ni, nga xi nian ba mi ba la chab dun qi. Qie ji du ju wei zang bu, la mu qing na dong lu dam gun du. Masai ngō nye ki sātio kāngpani, tīng rāp jān ki tōkzai kāngpē pūjiru ngā. Xie cī rīli nī, gyūn cī chēbē sāngwā yīn lā. Tē wē, pēy jī mē lō chū jū pūjiru chū, nyāmbā mē bē sāmbē rāng dāng yī. Lāsā chōng gīr nē chē dī, bā lī sō chū lāsā gīr gyū nē nion gyū chē bā tāng. Shū shūr zōng khō sū chū jī, lāsā gīr gyū ngō sū, Mixer ki chongzo jik, ngan zuen min lam tu char chung. Dikhar ni, minam zangbor dene de yuk tang, shula dene cua ki ki yue jing. Teyang, zidu denbe, njunba chongzo ri.
3: Gengyu zi xie ya che na, ngama ne che nyam mangu si rayo si. O chu na nyam mangu che chu gaab ri si.
1: A le.
3: Nyam mangda chu je, eni nyama chida jibbe xie sui du. Dene je junba chongzo minam tsu, Nyāla dēne chua kye gubē, lōngdē dēnbē rīsibē, xie sū du.
1: Dī xie sū jī rībā?
3: O, xie sū rī, o. Dīnzhē dī xie, anī thār yōngbē rīsibē.
0: Chōng zū lē qī bā nīm cī rīngi ngān zōr xie gyūr. Jūmbā nī, nyān zīng gēn kī chōng zō xī gī. Ngān jēn jūmbā chōng zōr, sā xīn gā chūng wā tāng, jīm jū tāp dī mē jīng. Rāng chūng chā kīng xiān bē, tē gār chō xīn bē mī nām zāng bōr dēne chua mē chū gā mī tū kio rū yu. Tēr dīng. Nyan zin yu ni, sanay tige tsunay gi tapsi yinba tang. Dikar zawa tsukdi. Poy gi, nawe mikse ki nyan zi rin nye xing tar yu yabzi.
1: 俺最常最多那年数给金贵系统子，结果的看着嘞。
3: 第雇主人。
1: 雇主啦。
3: 哦，雇主金素人，我妈常最能给村外有件着急不得人。
0: 三年铁杆了，全部常最搞了些呢。闽南籍唐多三路考三年，娘音不唐，天天每岁七千点百雇主人。
1: 谈到教师人的一年，俺做雇主的爹爹去拿了招巧克力时间，结果一年困差些。大姐能俺做娘们联系下着。
2: 哎，既然干过新干做，记得学呢。
1: 爹这边。
2: 我得学呢。
1: 我也。
2: 我也。
1: 俺雇主拿了爹差事，没忙学了，可就爹巧克力。
2: 你顿节是带头谁？
1: 啊，莫迷茫，我听着啦。
2: 你顿节是哪大要嘛谁？
1: 点不许多，一年来过干了，刚不结不巧嘛是吧？
2: 是是是。
1: 到过去爹爹就会用的，前年雨过我用对，过去爹爹要着呗。
2: 是了，谢当姐都是带巧谁？
1: 啊嘞，大瓜工作谢等个月呗。
2: 哦，等个月。他的雨过忙不多。
1: 啊嘞。
2: 什么哪里搞不起来多？
1: 到前年雨过我忙过用对，过去卡最早是等个的。
2: 没，我住几用不着。
1: 你我住是啦。
2: 哦，我住用不着。
1: 我呀，但俺做开发俺投资，我这对我呢差过许多啊。开发一年短路着投的，能打要嘛是吧？
2: 能打要嘛是，能打要嘛是。
1: 开发这不打那不远呢，能打明多啊？
0: 而且熊南下东土米多，全部从村转手得的买不汤，个体对雇主呢？从没做娘亲节银包嘛噻，刘秀堂，我说我挣钱呗，拿着开心些感觉。大家，人类军争气就样，我说呢，底下的天天气下不点，过节银包些。
4: 拉手。

0: nga thong mne rang na yong ju me yi ne ti ne tha che thu ya mi do
1: san ka me ni ji ge lo su ning ba di mi ka chu ne gyun su me shi nga ra ni ge di ni ji sig ma shi ti zhou chang da liu chang ge zu xi tun

0: fashion wise, tu ipri. Ni ni ni zai chong shi samshu.
1: Zai, fashion wala ngamu min ju ge le, chong zhang ge ni zai chong tu ho tun yo li.
2: Pang ge le, tang de zhong gu wei ma dao fashion wise ma zhi. Sa bu zhang meng biu gan le, Vladi Ostok shi yo li.
1: Zai, wu zu ge le, xia shuo wen ju xia ho tun yo li. Ni ta meng zu ting yi bie ji le, qing si jun da wu zu pa le. Zhong e bi jin, qing yi xia ji. Sa xi de ho zui, jie sun xie bu li.
0: Yi ne tie ji le. Ursu si shunge zhak dan ting ni bie jie, zhan nian mei bie qing yi di, zimi dan ya ki sai ra xie bri. Kie si di re yi ne, hai shen wai, zhong guo su qi zhu xie wu ma zhe bai.
2: Ka bu ri, lo sung bi kong la, ri bing ge ursu neng zhu da du ni sa xie di jie sung xie jie, di to dang wang jie cang mu zi li ma zhe. Lo di gen na la hai shen wai ge dao wang gyung do chung ne, chung yi jing la gyung do kyun qing yu ma zhe. Di, dob dan de na ge wu xia zhe ri.
0: Kamsa.
1: Kamsa.
0: Kamu ngani bil.
1: Me, tinzu sa gan guo ji yor bi.
0: Guo ji yor, yin nan da cha du ya ti zi ri, gong se tan do to su guo ge ba.
1: Ah, ke qing ma ri. Ni he de le, tinzu sa gan di, zheng zi bu lin pa li xin bu yor si gi. Chuo xi da go sang chu.
2: Pei ji mi da shi.
0: Yong wen ne xin na. Bu de sa gan ki guo xia dong ge ri.
1: Ya chu.
0: Ke na ge ma li.

cheese. Tong sa me ba qing cha xia. Jia Yue Yin, nga jia lang shi ran ming ge. Ji jiao po shan da, xuan nian qiao, tong duo ji jiao zhang qi. Kong zi cang me nong zhi da nie shi. Nga zi cang me nam de de nie qia shi.

0: Nyesasu, sadolo yube diwa ding, di nga jiglego dorsu.
1: Kazi dorsu.
0: Nyesasu, si dorsu.
1: Zangyansho kharibe kuri, namzhu nga duyurgek bui zang namda sungye chel duri. Ka guji, sungba chulgev, niga duyurgev, di kharisge kuri.
2: Noyo mashi, guzhu dangchen chudi, chunggu chol piki, konsu piriya kachor debi na, mitzo di chunggu chya.

Zizi ti uk chela khe tu kyori kya. Dreru tso ni ka dreru long tu tsui jing. Rota xian tso ni ngasa ni seri tere jamshu shor sin.

Kishin shingin na duyugin ki chiwa tso ya, shashi ye toba chung yu. Khonzo rangara jojur gao we, dre nga gong su lepa shi. Se shibu kanan do lepa ti, che pyu ya kala kya si.

Lore chinda sumbe damjo ne chinda ngabe parani chade nabwe gama tsuyo we tuyushi. Kwanzo ro tsuyo na nendi ni gama tsuyo sa tha chabdo ngomsa shizamdo ma se tewe jenzo yu chabu chesa yanshi.

0: dùn tìng jì mì, sì bì mì lù gì lì cè nàng. Mù tù nì, yì wǒ zhōng kù nù jù jì bǎ, jiān bù xù jù yìn.
1: Yǒng gù yù, tì rìng zhōng mà zhù gōng wù yìn, zù jù dián lè kàm yǎng sàng.
2: Bà lǎ dà àm lǎ nì gì dì tǎng lù tǔ nǎ qì bǎ rì gù tì dòng qì, ngàn cù hù nà nì gì xiān bǎ tǔ, nián pè dàn lù yù, kòng zù rì lè gè gù kù kìng qì, ngàn cù nì rì xìng kù nì gì dì tǎng qì, cuà rì dàn lù dà gù, kǎ tǔ gù nì gàm sò.
3: Ezi, pò mè dì kǎ rì qì bǎ, gò lòng qù bǎ zhǎ.
2: Bà lǎ dà àm lǎ gè gùng gùng hà jiā yà hù nà xiā, ngà àng tǎng bǒ dàm sì. Jing le jing bin ni lang cui tu le le bin bie, chu gu lun ba ma cuo, yu ren ti chu, bian na lu bu lun ye, ha jiang yao bu yu, su gu lu bu tu lun ba tang, ha jiang chi bu yu, ni ho ge lu zhe cuo lu bu tu dou biang qi zhe zhou, ke si ki ge guo ti zi tong chu ne, ngan ce qi gui mi, di ke ran la tiu ye dan nan tui bu tang, te fu ku lin tu gen ge mi gen ba gu sen ba zhe zhe yu, ge ti du chang mei lu zhe lu chi tang, pa ma lu chi. Peche lop tuen tang ki gen juwa so la ten ne yang tak pe si chi top tu. Ke si ki ki kiran la gawe lu den mi chi pe chokpo si yue pa si na ki ki gawa ti sim la nyan ne. Che su ki ni mi chi lam su si na lari yang tu gu yue pa yi chi che chok.

0: Ti karsik re ya? Karsik re? Haa? Nika loozi na karsik re ya? Rangchi choga yama che zang, rangke che zimi bia. Tana nga pu rama do la muso. Rangke yama che na, tanga kitre che gu re, kitre che gu re.
1: Haa, si bawa tindre ma chida. Nye ya chingme le me. Nye cho choga ya chingme le muso nga. Nika arya sutu mendo osa.
0: Kata nga kamu nyingba lo hume. Rang chi cho le le ge ya mido. Rangka thamsi shtongda, kanyo thamsi shtongda chi.
1: Marta baba.
2: Bala, kira ngini za shunye chigri. Yine nye chuegu shtuengu. Nga zu kimza chondu shtu, changmu maa dee je. Kira ngin su go chutu chedu.
0: Oh, Lili. Rangka chuegu de yao deus. Mingda zu kye dong a, nga pa mo su na. Zhu yong jie, nga yong zhe xie yorba.
2: Bala, zhu jiao da a jia er li yorba. Ta de zhuwa qie du ya mi du, zhuwa jiu ri yo ma da.
1: Qie ne, ka li kim zang song zi re, ngan sum le me ba.
2: Min yi ge dang tang shiba.
0: Mo ra ge ma dang yong du ye.
1: Qie zang xie, mo ge dang jie pian kar to re.
2: Mo ra ge dang go du go. Ke de xie ne mo rang bala po mo zhiba. Ngan zu bala ge gen su go chu du qiu yu zang, mo ra yin jie yong ri.
1: Zhang ge mo xiao lem ne, baba ya qi ri song du ye.
2: Mo ra ge ya ma xie ne. Ngui duwa si qida, duwa gui ni riba.
0: Oh, ri. Li li ge xie tang rang ri. Kim zang zong du song zang. Mi zong du xiong na ge ge ri.
2: Qian li yong a, rang ge ming yun ka ba qib da.
1: Ngai ge gu min da.
2: Ju xiu chung chung riba, rang ge ma yu sui ge ri.
1: Nye xiu lam ne yung gu na ma ri.
0: Yung ge ri. Rang ge ming yun la, ba ma yu gu si chu du si lam. Ta me dong di tu ga xiu si lam na. Den de yung ge ri.
1: Mari baba, baba rang wame lada pian tog shi.
0: Azi, nga ta me nian ka di song za, di nai zhuy ning mar da, kiran zu nye lu shor shi, nga ni yang ka ba yeg me.
1: Di zhe yi na ngai yeg me.
2: Yong a, kena nye ma gyo de, nye gyo.
0: Oh ya.
1: Yong a,

0: Ale, awu nye lai.
1: O.
0: Khonsu naga chagin, ngansu le shiraga shenpo orta.
1: Rang awu nye la la, yebchum ma shish. Tanda awu nye la, chung ma orta. Bugu ni chi le chi, piu chung chi, eri le chung cham chin duwa. Ma se nye dar chi, shim se gyan sagi. Mi de yi na, di bugu zu, si shu ya hu chub zang orta.
2: Bala, kirang kar chunye dune, kato su na a. Ngani ye kien yo cho, ya mien na chulo sa la chin tuk chubun.
1: Kirang ni le ga chawa ca ka la. Tengdo na li yuwe nga sam tang gu zhe. Che za kirang ni le ga chumun yung e seng bi. Lao nye ga nga xie ya la, lao nye po le ga chawa ca wadu. Pui nye da re si, lao nye guwa mu gya gya zhe ye che. Chilo ra kar san tu yu ne sar chu gui sa.
2: Kirang sun da qie ne, nga nye ge ni da zhi xi, kirang lu guam jia zhe shu bie.
1: Nye lao nye la kuwa dor tu zhe, lao nye gi na chu gu yo zhe ba. Nga chun ju si za xie guam xia, ki nye ge nga ya ni mu xi le. Nga bju zhe gi.
0: Tanda chiji da ni tong zhe song. Kar se ni du ne saka yu. Tando ni da rishi ngani zi ne ngab ju tuyba le ni yinbe a.
1: Li li.
2: Lo.
1: Rang ge qian ne.
2: Ri ri ri. Ba la ge sung ya ta ge ri. Qian ne du si na. Jie ma ni sen ju le ngani ge na le ka la su. Tu ju ngani ge ki la le guam ngab ju zhe ne zhe bu ge le.
1: Yung a yung a.

0: rangka baba gyalang dintre tangya mendo. Nima chi le ngabchu, dawa chi le chekdong ngabgirri. Dawa chi ke sanchu shipu, lo chi le...
1: Chi chi da gyado mianzri, ngui di rangka dong a, rang lakto ne tinggi yin.
0: Kari na?
1: Kwa rang bala ruba.
0: Dang ngu ne tingya mendo aja juli. Dare baba ngui gimbo chayu yosa, nga mochu gyogo dang niyo mendo. Tungto tingya bi yin, nga jiju langko dekwa kipto.
1: Rang jiju langko na denlo lukta tuyipu ruba. Rang kibu kyo kuzhi la, nye san de zhi. Rang kia nga zubu da, chambu chebi yin nga gabu yubi sungguo zhi. Xie mu do nye chukse na nye tenku zhubi. Di zhe yung ma da. Di zhe xie nye dong siye pi cha, zi bu yo ma zhi, zi bu mian na, rang mi xie da zhao zhu nye bi.
0: Den cik cak sui bu, gyun ting zhu zan mi du. Tian xi.
1: Duk xian tang zhubi.

0: Chakorda.
1: Nga leba sirpu mindugwe la.
0: Ramge, ngokho mokora kalye di dhege. Thabshi di kyun dhe mindu.
1: Thabshi ge dhigme du la.
0: Dhe mindu. Ranga sanganzo bia mazi di kangzam shtuanji. Jorgyon ni yawri.
1: Jorgyon la.
0: Ranga kalye di mokho ba. Ranga za lngi ge ga yungorda.
1: Mari, Jorgyon siya di nye kwa suyuk me. Hei labdi dhe ayu la.
0: Nga lo dhubwa lebe miri. Nye shine kwa tsuyas. Nguisa di ngungan arsha na yungu su mindu. Jorgyon siya na shine nguil kibo rilduwa.
1: Ola. Dosta du kiran tangda Jorgyon nye kyu yubcha.
0: Xiaoshi. Nye ra na zo ziji xie binda. Nye nye yak Jorgyon di Gunsi min la hao fu Jorgyon siki.
1: Hao fu Jorgyon la?
0: Giga tobu duwa. Nga ta taasari mazi sike me ba, chun chun yin. Kisi ranga ngui dike dambi na, rang yogu pargiri.
1: Ola, nye kirang la gandri shuwa yu. Kirang ge mazi kasu yus doyona ba?
0: Nye mangu doyon me, chichi lakzari.
1: Chichi lakzala? Mangurda?
0: Hansang do mashita. Chichi lakzaga Jorgyon niya di zem zep zamshi. Nye tanda tsuzi shep zamyi. Chika she da nye dula, bunga she da nye dula.
1: Kiranga Jorgyon niya di nangmi shingirbe la.
0: Shenshi, nga yab yoshigi. Gredo, shoshi, ranchen didugi, agui ran, chisho.
1: Nga, kala suwaim to shingme, Jorgyon niya shita semdashi.
0: Yo, tango ga yo. Gyosuke uchi, nga chuko dogi.
1: Let's go ngui.
0: Mongsha.
2: Kies Ming Yu ge, tuan da di ba la da Ming Chen Leng Mi Yu sa. Nye che ne, rang ge Ming Yu le ka ba shi ge bji, guang da si leng.
3: Ma ka ku ma su da. Guang da lo bia hri yu ba.
2: Di rang ka ku su ma shi wo. Kien zu jin ju min si ge tem zi ke qing shi. Yang na rang ngo su ke qing shi.
3: Kies ngen sing di ni lan zang. Tama rang jes tu shi a.
2: Ming yu rang wang ma chung chu shi wo. Nye qin na rang ge mo rang guang da si le bu shi.
3: Nye marang kwa da lepcho, yinne tante maashi.
2: Kadu?
3: Nga lega raasu na, xeni yongduwe.
4: Miyu, nansu tang xingwe mebeda, gyabtsi mebe kimsangwe neshe na, lopchon xeha de lewaan gyungdo dan yagi lembu yik chingshi.
5: Nye yinji jizyo miigbuzi, qinghwa gyubchu, ere zhotubchi yi.
4: Yonga, qene nge rang ere gu desho.
5: Kadinsir nebinda.
4: Kadinsir nebinda.
5: Wei, Mark. Nga rang sang hong le yu da. Sa fang zhe si le yu. Kala seng me rang tuan da shi de ya yu.
0: 巴拉。
6: Ngani sure?
0: Rangu au nye la.
6: Nyenda au nye la nyimdo chukubi a. Ki nye karchi ga yu?
0: Ngani karchi ga re. Kala zi, jindru min zhu xie, zhu xie ra nyingi yu. Simbe ma chi xie, nang da mi. Rangu au nye la ge. Kina anzu xiongnu sa di xiongnu cawa yu za. kienkoke nyokcho su yuwa oma desigi. Jima ne kira ni le gachi, nga kala suya samtre chayong mi duwa. Ni re kwa mungab chuti, chilo ne kala shimbura se, pap hebishto.
1: Ta chunchu yao che, debilo sangma ma dola.

0: ngay kanda mirungo re kaba kibje, se xie chibi.
1: Di...
0: Ngay xieb nang xin xida.
1: Wei.
2: Niyo.
0: Ngay rang rop che ne, hao qin ling ne zui doz, xie do chebi. Pe jie rang kam chu gyewe al pian tu zhi.
2: Tata te zui be, ngay ni tu zi xido.
1: Yong ha.

chike jela kirang ne gyunyam chuble persha kyesa nga pa lobe jela nge saji de takje shifri shebi saji de ne yawshi hado chagu shu na dulam pimpa sibi wa nga zu saji de khu sa be chongde de ne so cho ga chike jela si da nge chal ku chu shi tapti si ye jik si ro na